And we're live. You may join me on Facebook, facebook.com/GV99. Magandang umaga ho sa inyo. Today is 9-9-26. At 9 na ho tayo ngayon ng buwan ng Setyembre 2026. And we're ready to give you what you need to know today. Ngayong araw ho ng Wednesday. Do I have to explain myself? Alam mo, gumana naman yung alarm clock ko eh. Nag-ring naman ng 4:30 ng madaling araw. Problema, hindi gumana yung utak ko. Alam mo yung literal na snooze. No, I didn't hit the snooze button on my alarm clock. It's an actual snoozing. Like, I told myself, okay, it's already 4:30. I will take like just a 5 minutes more on bed. Unat-unat lang, di ba? Relax-relax lang. Ayun yung pag-relax. Naging tulog. Round 2. Ayun na nga. Anyway, at least na. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako mag-absent. Mali-late nga ni. Oh, mga ka-vibes, good morning. Lalo na sa mga gaya kong mali-late na naman ngayon. Wala na akong nasabihin. Maninermon ako. Di, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo late. Sabihin ko na naman. Na? Medyo maganda-ganda ho ang ating lagi ng panahon ngayong araw ho na ito. Sa ating papawirin. Pero I cannot say the same for our gasoline prices. Sana'y nakapagpakarga ho kayo nung isang araw or kahapon. Dahil alam nyo ba, posibleng magbadya na naman ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. So, pag-uusapan ho natin yan sa mga susunod ho na araw. No, paggalaw na naman ho dito, no? So, please be, please be reminded na hindi lang ho pag-iingat sa kalsada ang dapat ho ninyong ginagawa. May pag-iingat din ho sa mga gasoline station. Paano ko nasabi? Ingat ho yung mga puso ho ninyo. Tsaka yung mga mata po, mga ragul ko po mata po, tamunta ko ka rin gasoline station, ayaw po, almost 100 din naman yung pump price. Ne? So, ay nako. Ewan ko nga ba. After ho ng ulan, eto na naman, presyo na naman ng mga produktong petrolyo ating inaabangan. Ano? Banta pa mo rin, life doesn't stop. Dire-diretso lang ho tayo sa pagtutulungan at muling pagbangon at maghahanap pa rin ng paraan on how we could be able to sustain our families and give them a better life. Correct? Okay, samahan niyo ako. It's 9 o'clock today, ha? Kung may mga greetings at request, naka-live na ho ako. Facebook.com/GV991. You can also text me 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sige. Tayo ho'y magbibigay ng ulat panahon mula ho sa bagong.pagasa.tyc.gov.ph. Alam nyo ba, may nagpaparamdam na naman. Meron ho tayong southwest monsoon affecting central Luzon and southern Luzon, pati ho Visayas. Pero ho, yung trough ng isang tropical depression na Crovan ay nakaka-apekto na ho sa northern Luzon. Yung buntot nitong sama ng panahon na ito na nasa Philippine Area of Responsibility pa rin ho. No? Pero ito ho si Crovan affecting northern Luzon. Makakaasa ho tayo ng occasional rain sa Zambales, Bataan, Tarlac, dito ho sa Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dahil ho yan sa tinatawag ho nating southwest monsoon. Habang sa Ilocos Region naman, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa Aurora ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang ating aasahang lagay ng panahon. Pagdating naman ho sa Metro Manila, the rest of Luzon, Aklan at Antique. Ganon din, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms.
Eh yun ho eh, dahil ho Southwest Monsoon. Yung nabanggit ko ho kanina sa mga lugar na sa Ilocos ang makakaapekto naman ho sa kanila, yung trough po ng TD Corvan, okay? Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms for the rest of Visayas, dahil ho sa Southwest Monsoon. At sa Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang aasahan ho natin naman na magiging lagay ng panahon today. So kung kayo man ay lalabas ng bahay, kahit na medyo maganda-ganda sa tingin ninyo ang magiging panahon, huwag na ho kayong pakakasigurado, ano? Manigurado na ho kayo at magdala na ho kayo ng inyong mga payong nang hindi ho kayo mabasa. Lalo na kung masama kayong ano, no? Masamang tao kayo, baka dumami kayo. Baka makahawa kayo na yun. baka dumami kayo, ginawa nagpapabasa, ha? Napanood nyo ang reference noon, ang ganong biro. If you're able to watch the 90s classic Gremlins, isa ho sa mga paborito ko hong pelikula yan. Ito, ha? Pag normal sila, napaka-cute. Tapos kapag nababasa, ayun na, dumadami, ano? Tapos nagagalit. Pag nagagalit, nagta-transform into monsters. Ayun yung pelikulang Gremlins. Buti nga hindi ginagawa ng remake sa panahon natin. Ano? Have you watched that movie? Gremlins. It's an 80s pala. It's an 80s movie kung di ako nagkakamali. Mga panahon ng mga magulang natin. Gremlins. Asha, it's already 6:55 ng umaga, mga ka-vibes. Diretso na ho tayo sa ating instant shoutout. Ano ba nga ba? Siyempre, eh, sayang naman ang effort ng mga ka-vibes. Soon natin na maagang nagsigising. O, yung mga iba, nauna pa hong nagising ho sa akin. Di nyo naman ako ginising, guys. Magandang umaga kay Nanay Pines Jackie, ating rank one today, taking back the spot. God bless you too. Ate Riza Gamboa, good morning. Marlon Pamintuan, Manalo, maganda umaga. Sabi ni Ate Riza, may kauli na din keng balay ko, gangating panditak dano, makastress pane-pane yung pamaglinis. Hello to Ma'am Aida Carano, good morning. At kay Gianna Merala Zapata, maganda umaga po sa inyo. 6:56 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Idiretso na ho natin sa ating unang batch ng headlines today.

0: The morning round of headlines.
1: Depet, pinag-aaralan ang pagpapahaba ng sa 640 hours ang OJT para sa senior high school students.
0: The morning round of headlines.
1: DOH ang pagtala ng 15,763 na mga bagong dengue cases sa loob ng dalawang linggo.
0: The morning round of headlines.
1: Depet, walang nakalaang pondo para sa bagong guro sa 2027 proposed budget.
0: The morning round of headlines.
1: At prosecution planong ipatestigo si VP Sara sa sariling impeachment trial kaugnay ng 612.5 million pisong confidential funds. Depensa'y giniit ang right against self-incrimination.
0: The morning round of headlines.

0: Mga vibes, oras po natin, it is now 6:57 ng umaga. At narito na ang detalye ng ating unang batchang headlines today.
1: The Morning Roundup Headline.

Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang pagpapahaba ng on-the-job training o OJT ng senior high school students sa 640 hours mula sa kasalukuyang 80 hanggang 160 hours. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo ng panukala na bigyan ang mga mag-aaral ng mas malawak na karanasan sa workplace at mas mahasa ang kanilang kasanayan bago pa sila pumasok sa trabaho. Naisin ng DepEd na mas maitugma ang senior high school education sa mga kinakailangang kasanayan sa industriya. Ayon kay Angara, nakatanggap ang ahensya ng feedback mula sa ilang employers na may mga senior high school graduate na kailangan pa ng dagdag na paghahanda sa workplace, kabilang ang pag-a-adjust sa 8 oras na trabaho. Samantala, hinihahanda rin ng DepEd ang isang bagong life skills subject sa natutuon sa paghahanda ng mga estudyante para sa trabaho, negosyo o kolehiyo man. Kabilang sa mga paksang nais isama rito ang growth mindset, future skills at mga pangunahing kaalaman sa artificial intelligence o AI ayon kay Angara. Kaugnay ito, naglatag ang DepEd ng 975.96 billion pesos na proposed budget para sa taong 2027. Humihingi rin ang ahensya ng karagdagang 145.19 billion piso

0: School. O sa mga magulang na nakikinig, kayo hubay pabor dito. Ay lalo na sa mga bata na maaapektuhan itong panukala ng Department of Education. Actually, pinag-aaralan pa lang naman ho nila. This is not yet implementable. Ito pa lang po ay pinag-aaralan ng DepEd kung pwede nilang ipatupad. Pero kung kayo ba ang tatanungin, mga magulang at mga estudyante, pabor ba kayo na yung OJT time ninyo mula sa kasalukuyang 80 hanggang 160 hours lamang ay gawing 640 hours. Are you in favor of that? Let me know. Baka may nakikinig mula sa DepEd eh. Ayon daw kasi sa mga, anong tawag dito? Mga employer. Kulang pa daw ang skill set ng mga batang nag-graduate ng senior high. Yun. Let me know what you think. 7:01 oras sa buong Pilipinas.
1: Good morning, round of headlines.
0: Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 15,763 na bagong kaso ng dengue sa buong bansa mula August 2 hanggang 15, 2026. Mas mataas po ito ng 9% kumpara sa nakaraang dalawang linggong monitoring period. Batay sa DOH report, nasa 14,409 ang naitalang kaso mula July 19 hanggang August 1. Sa kabuuan, umabot na sa 128,634 ang dengue cases sa bansa ngayong 2026. Ngayon man, mas mababa pa rin ito ng 39% kumpara sa 209,631 na kasong naitala sa kaparehong panahon noong taong 2025. Samantala, nagpaalala naman ang DOH na kabilang sa mga sintomas ng dengue ang biglaang mataas na lagnat at matinding pananakit ng katawan. Pinayuhan ng publiko na agad magpakonsulta kapag makaranas man ng mga sintomas upang maagapan ng posibleng paglala ng karamdaman. Kaugnay nito, hinigayat naman ng ahensya ang publiko na iwasang lumusong sa baha, panatilihin ang kalinisan sa paligid at alisin ang naiipong tubig sa mga lalagyan na maaring mapamugaran ng lamok. Ayon sa DOH, patuloy itong naghahanda para sa posibleng pagdami ng mga kaso, kabilang ang paghahanda ng mga supply para sa blood banks at laboratory testing. Dahil wala pang partikular na gamot para sa dengue, mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig at agarang pagpapatingin sa health professional upang mabawasan ang panganib at mga komplikasyon.
1: Good morning, round of headlines.
0: Walang umanong nakalaang pondo para sa pag-hire ng mga bagong guro sa 2027 proposed budget ng Department of Education o DepEd sa kabila ng kakulangan ng 14,274 na guro sa buong ahensya. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, tinatayang aabot sa 4.29 billion piso ang kailangang pondo upang matugunan ng kakulangan sa mga teacher. Gayunman, sinabi ni Angara na mas marami ng guro ang nakatakdang kunin ng DepEd ngayong 2026. Umaabot naman sa 32,000 ang target na bagong guro ngayong taon, mas mataas kumpara sa karaniwang 20,000 na nahahire taon-taon. Samantala, may nakalaang 12 billion pesos naman sa 2027 para sa promotion ng 135,000 school heads. Ngunit ayon kay Angara, nasa 100,000 personnel pa ang naghihintay ng promotion at kaukulang pondo. Bukod dito, may 801.5 million piso naman para sa pag-hire ng 1,800 school counselor associates at 221 school division office counselors. Sa kabuuan, umaabot sa 975.96 billion pesos ang proposed 2027 budget ng DepEd, kabilang ang pondo para sa mga attached agencies. Umihingi rin ang kagawaran ng karagdagang 145.19 billion pesos para sa mga programang hindi nakasama sa 2027 National Expenditure Program.
1: Good morning, round of headlines.
0: Planong ipatestigo ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial kaugnay ng alegasyon ng maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Inihayag ito ng prosecution kahapon araw na Martes sa 23 araw ng impeachment trial. Matapos makumpleto ang paghaharap nito ng mga ebidensya para sa unang artikulo ng impeachment. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, sa halip na magpatawag ng 15 iba pang testigo, mas mainam umanong humarap mismo ang bise upang ipaliwanag ang kanyang panig. Inihalin tulad naman ni Kapunan ang paglilitis sa isang laro ng chess kung saan itinuturing niya ang pangalawang pangulo bilang pinakamahalagang piyesa o reyna na dapat magpaliwanag sa publiko at mga senator judges. Sinuportahan din ito ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na nagdiin na itinuro umano ng mga opisyal na sina Gina Acosta, Lemuel Ortonio at Michael Poa na may direktang kaalaman si Duterte sa paggasta ng naturang confidential funds. Samantala, tinutulan naman ang depensa ang mungkahing ito. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Cizon, hindi maaaring piliting tumestigo ang vicepresidente laban sa kanyang sarili dahil lalabag umano ito sa kanyang right against self-incrimination sa ilalim ng Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution. Idinagdag ni Cizon na kinikilala at iginagalang ni Duterte ang proseso ng impeachment court sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga legal o legal counsel upang kumatawan sa kanya. Nilinaw naman ng prosecution na hindi pa sila formal na humingi ng subpoena para kay Duterte. Plano umano nilang itapat ang pagpapatestigo sa bise matapos maisumite ang mga ebidensya para sa iba pang artikulo ng impeachment, kabilang ang unexplained wealth sa Article 2 at bribery sa Article 3. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa naglalabas sa opisyal na desisyon si Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero habang hinihintay ang formal na mosyon mula naman sa prosekusyon at opisyal na tugon ng defense panel. Oras mo natin, it is now 7:07 ng umaga. At yan ho muna ang ating unang batch ng headlines today. May ahabol ba na magpapabate? Punta na sa Facebook Live, facebook.com/GV991. Maganda umaga kay... Ano ka? Ay, shoutout daw kay Madam Jovi at Joaquin Marco na papasok today kahit daw mumurain. Mimingat ko po. Paano ko babasahin ang pangalan mo? Baka ibang word na babanggit ko. Oh, drag race ang kanyang pangalan. Hello kay Marlon Pamintuan Manalo. Pag-greet daw kay Mrs. Manalo, Aldrin Fabros at Yetbo White. Good morning. Kay Benjo Trinidad, ingat din paring Benjo. Sa mga ka-vibes ho natin mula sa Alcala, Pangasinan, kina Marvin C. Lopez, Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio at Elpidio Madanay Domingo at ang Lopez family. Maganda umaga po sa inyo. You're the king. Commercial break na tayo. Babalik ang The Morning Roundup makalipas ang ilang paalala dito lang sa GV na rin ang 0.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan sa oras na 7:08 ng umaga. Eh, magbabalik po tayo makalipas ng ilang mga paalala.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Mega Vibes and Headlines here on the Morning Roundups on a spot at 7:49 ng umaga. Welcome to the show. It is the Morning Roundup on a cloudy Wednesday morning. 9:26 ngayon. Uso na naman yung mga sale, ha? Ingat-ingatan niyo yung mga wallet ninyo at mga e-wallet ninyo. Baka mamaya na naman ubus-ubus biyaya na naman kayo dyan. Hindi nyo naman pwedeng ulamin ng bagong cellphone. Ha? Hindi naman kayo pwedeng magsangag ng bagong damit. Kung hindi naman kailangan nga ni, huwag mo nang bibilhin. Huwag puro add to cart. O kaya ganito gawin nyo, ha? Pwede kasi talagang may tinatawag tayong retail therapy. Halimbawa yung mga iba, pamparelax nila, pupunta na mall. Diba? Wala namang bibilin eh. Lakad-lakad lang, window shopping kumbaga. Diba? At nakaka-relax na yung para sa kanila. So we probably same thing with the online shopping. Diba? Add to cart therapy. Yan. Pwede kayong mag-add to cart, pero huwag nyong i-check out agad-agad. Diba? Yan yung payo ko sa inyo. Pag-isipan nyo muna. Sige, add to cart ninyo. May nakita kayong good deals. Maganda sale na ito. Baka pwede itong mapakinabangan. No? Lalo na bare months na nag-iipon na kayo ng mga pamasko. Pero siguraduhin nyo muna na swak sa budget ninyo. Baka mamaya naman, nakamura nga kayo, mapapamura naman kayo kasi wala na kayong ulamin, guys. Alam nyo? So add to cart nyo muna pero wag agad check out, ha? Do not check out immediately. Just add to cart. Ganon, ha? Siguro bigyan nyo ng mga 5 hours or after 1 day. Kung same pa rin yung presyo ng gusto nyong bilhin, baka mamaya nagiging lang kayo. Nagiging emotional lang kayo sa pagbili. Alam nyo naman ngayon, ano? Ang mga tindero-tindera, ang mga shops, talaga'y may mga pamamaraan yan kung paano tayo makukumbinsing bumili ng produkto. Ultimo yung mga produktong di mo naman kailangan pag nakita mo may advertisement or testimonial mula sa isang online influencer o napanood mo man sa iyong cellphone o dun sa mismong app na yon, di ba? Lalo na yun sa TikTok, right? Nakita mo, iba't ibang pamamaraan how they could convince you to check the yellow basket, di ba? Add to cart. Di ba? Na kahit di mo kailangan, napapabili ka. Kaya yung mga iba, pag wala silang control, nababaon sa mga pay later. Nababaon sa pagkakautang. Nagawa na humbisyo yung pag-add to cart. Di ba? Pag kailangan lang, doon lang nga gamit. At saka kung may kakayahan, para magbayad, di ba? By all means. Pero titignan nyo rin, ha? Baka naman kasi hindi porket may kakayahan kayo para bilhin ang isang bagay, bibili nyo na. Kung bakit? Bakit, kamo? It might add clutter to your life. At minsan, kung gaano ka-clutter ang buhay mo, sumasama din yung mental mo, di ba? Yung pag-iisip. When you're surrounded by clutter, wow, sabihin na nanay ko, nakapagsalita ang malinis ang kwarto. Malinis naman ang kwarto ko. May mga bagay lang talaga na hindi ko pa na isasaayos. Sabihin na nanay ko, dami mong alam, ah. Alam mo naman, di makalat ang kwarto. Malinis mo ang kwarto ko. Makalat, medyo. What I'm just saying, pero I make sure whatever I'm buying, kailangan ko talaga. Lalo na yung aparador ko. Ayun. Malinis ang aking aparador. Marami nga lang damit, pero malinis ang aparador. So, yun lang. Baka mamaya madadagdag ng kalat dyan sa bahay ninyo. Makatakan na naman kayo ng nanay ninyo. Hindi kailangan. Huwag na bibilihin. O kaya kung meron ka pa, di ba? Hindi porket may bagong labas na unit ng cellphone, agad-agad pinapalitan mo cellphone. Ang sarap kayang maaraw ay yung cellphone, di ba? Ang sarap kaya yung tipong pag medyo mahirap ng gamitin, sira na, o kaya nanakaw sa'yo. Ay, natatawa talaga ako. There was a time talaga na hindi ayoko magpalit ng phone. Kasi nga naman ginagamit eh. It's still working. I wanna be practical eh. Ayun. Nadukot. Inisnatch. Wala akong choice kundi bumili yung bago. So, maraming salamat sa nang snatch ng phone ko. Nagkaroon ako ng puhunan. At karoon ako ng puhunan na
Di ba? Bumili na lang bagong phone. Kung kakatapos mo lang hulugan sa credit card. 12 months, 0%. Tapos, ayun! 7:55 ang oras sa buong Pilipinas. Ay, magandang umaga ho sa inyo. Kamusta ako po? Maka-live na ako, ne. Nanunggawan dahil Facebook Live nung ngayon ko manalbe. Oh, please say good morning to me. Oy, wala daw audio yung Facebook Live ko. Paki-double check niyo. Hindi ko pa kakatakyan ni Olaya kanong sound. Ay, amo.

Amo, sagli, pasama santay. Pero interes naman sa inyo kahit di nyo ako narinig, ang dayon pa rin nanonood. Ay, ibang klase talaga kayo. Ibang klase talaga kayo, ano? Maraming salamat. Siguro mag-ano muna kayo, mix-LR muna. Habang inaayos ho namin itong Facebook Live. Hindi ko alam kung bakit wala daw sounds yung live eh. Pa-double check namin. O sandali, batingin ko na nga kayo. Yung mga iba kasi nanonood na, nakikinig pa sa radyo eh. Diba? So isabay nyo na lang. Hindi lang magsisinkin kasi may konting delay lang yung Facebook Live. Ano? Pero, kung kayo'y nagugutom na, mga ka-vibes, order kayo ng Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na silang muling magbukas for franchise, so stay tuned and follow them on their Facebook page, Del's Cheese Dough Pizza, for updates. Yan. Del's Cheese Dough Pizza. Diretso na ho tayo sa ating instant shoutout. Huwag muna kayong bibitaw sa Facebook Live, inaayos pa namin yung live namin, ha? And thank you for letting me know na wala pala. Kanina mo wala ako kumakatak dito, wala palang lumalabas sa audio. Maraming salamat. Hintayin nyo lang, ha? Lalabas din yan. Pero nakaano pa rin sila, oh, 'di ba? Nakatambay pa rin, oh. 6,000 pa rin ang nakatambay sa aking show. Magandang umaga kay paring Harold Tiglao Miranda. Happy Wednesday to you. Nanay Pines Jackie, pa-request ng Love on the Brain by Rihanna. At sa aking lola Amelia Magtoto, who's still at the hospital right now. Get well soon na po. Hello to Mark Rolian. DJ, wala po yatang sounds yung live. Ito na nga. Ayusin na nga. Eliza Josen, good morning. Sabi ni Bibon, malalang, you look slimmer, idol. Dark color lang ako. Pero ano na kasi, hindi na kasi ako kumakain. Hindi na ako kumakain, ah.